0: nk'umwana ungana gutyo azamenya gute se ko yatwika twite azajya yiyumva ameze ukuntu ibyo ngibyo ntago azajya bitekereza ko ngo yabatwikiriza
1: niyo mpamvu tugikomeje ubuvugizi kugira ngo bamenye ko ari ikibazo ko abana b'abangavu n'ubu aba basambanya ntibahagaze baracyabasambanya kandi ni icyaha kidasaza igihe cyose rero umuntu usambanya umwana igihe cyose afatiwe ni nayo mpamvu iyo umwana bamenye yuko yasambanyijwe hari ibizami bamufatira muri Isange serivisi zo muri Isange One Stop Center ziba ku bitaro byose aho kugira ngo bike bya bimenyetso kugira ngo umwana nazanagaruka igihe icyo cyose bamenye wa wundi wamusambanyije abe yanakurikira urumva rero hatabaho ubwo buryo bwo kugira ngo bashyireho ingamba zo kurinda no gukumira abasambanya abana imibare twajya tubona yuko ndetse n'imibare yaraniyo mu bangavu
0: baterwa inda uyu mwaka nabyo rero ko rero tuba dukeneye kumenya se ni ukubera iki byiyongera se ko duhora tuvuga ko muhora mutubwira mutwimwigisha
1: kandi
0: n'amategeko ahari ushobora kwibaza ngo kubera iki icyo kintu gihora habaho kuzamuka ntihagaragara impinduka yo kumanuka
1: wenda twavuga yuko wenda turi gutekereza ko mu myaka izaza rushobora kuzagabanuka kubera yuko mbere nta tegeko twari dufite abana basabaga ko bajyana n'umuhagarariye cyangwa umwishingizi we ariko ubu ngubu kuba noneho wamenye ko serivisi z'ubuzima bashobora kuzihabwa badaherekejwe n'umubyeyi ni byiza twizera ko imibare izagabanuka
0: katubyizere hanyuma rero tuzi kugaruka mu kanya dukomeza noneho tureba itegeko hari icyo nshatse kukubaza kuri iki kintu nari nkuhaye kuri iyi kesi ariko reka tuyigarukeho mu kanya